mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo isegun. Today is 28/07/2026 systematically and dagbere fosui mommy e dide nle daddy e dide nle egbera nle dide pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gba gititun ni ilu ibadan ni bo le tin gbun mi gbogbo le e ma bo ni bi pepe be se nbo e kan joko bi ma ni e dide nle to ba ya e joko mami e joko nle le e joko lori aga e joko lori apoti sa joko ijoko tumo si isinmi wa gbe owo soke e ba npe pastor mi system itayo ki won gbori soke pe awa dupe adupe adupe ti wa o olufe mo fi lauta re loju o ni awon ota mi ngbero won si so fun ra won ninu we Psalm 41 verse 5 ojo wo ni yo sa ku ti o ko re yo si run ota re nisin o feli kan ina ni o ku o ko re o si ni run tomo tomo e ma fi la loju engineer.

Jesu to se mi logo o se mi dada mo dupe temi o mo gbe yo mo Olorun kan se ogo ogo ogo ogo ogo eyin omo Olorun mo gbo won Oluwa o an gbogbo nti mo gbo yen na ni si mo fi pede ni ose yi enikan ni kin le gbo emi Oluwa ni kin so fun o pe wa so eri lose yi o enikan le yin o ti e mo je ri lo ko sona to fi le gbogun ti Yesu ko sona to fi le segun e bibeli ni a segun dragon na ni pe eje oduagutan holy communion oni ni pa oje eje oduagutan ati ni pa oro eri enu won ona to buruju to leju ti ota re ko ira ju laye oni ko mo so eri gbogbo igba to ba ti ngbo to nso testimony bi e ba mi yo inu re asi baje enikan ni ehe Oluwa wa ni ki so fun yin bi mo se n gbadua Olorun kin lo ni fun wa lose yi oni so fun omode ati agba pe wa wa ninu awon ti o so eri lose yi boye o ti so tele tele ri o to so si boye o so ri o su imosu kejo o la yo gbon ti e na lori radio ti won na mo ba won omo Olorun yo ti won mo bo yin Olorun ti won mo bo gbe hallelujah soke bo se joko yen kan so Olorun o sukeje yi Olorun o sukeje yi o ba sanu aye mi da wore le mi ki testimony mi jade eni baba da wole mi je testimony mi o jade lo sey kelu ami na shahaladusa eisa inti mo gbo ni e wo nkan o pepe yo ponmo lori Facebook la ro yi pepe yo ponmo ninu wema ni ola pelu isipaya ti morisa oluwa so fun mi pe ose yi lo ri mu ose ta wa nu eyi oni adua yo se itewogba emi oluwa ni so fun o pe idunnu yo pada subu lu ayo fun olose yi o murale ose yi lo so testimony e wa gbo mi mi mo boyo o le ri miro glass inu le yin enikan so be miro to mo wo to ba fe jade bo ba ni tan phone e wa gbe oju ara re si loju phone e wa wa dide wa rin lo waju wa rin lo seyin wa popo e popo mama to bi o wa ni odekunle epaphras omo titi layo debora wa su eri lo seyi odekunle epaphras omo titi layo debora aye yo gbo testimony mi aye yo gbo eri mi won ba mi yo inu mi yo dun o gbo borin yen se wole ni mo dupe temi iwo nu dupe ti e so le dupe ti e o ope le ba jade ninu osu yi gba ti o ba fi di pari osu ti ma ngbe ohun ope soke lara awon ta jo dupe emi Olorun yo ka omo won eni kan ni woli why ti mo fi bodo share a testimony nkan meje why to fi share a testimony mo le ma le so gbugbe e ma wa ma so risirisi awon testimony to wa nu bibeli eju ameme nu amenasha di denle oya tan phone e tabi ko mu miro glass lo ti daju eh to ba se po le ri enikan mi o ni na na ni tan phone e wa gbe photo re si ah phone tan na so be re yi o mo wori ti testimony e ba de tan na so bi a si dide gbengbe phone emi o mi o mo ti da Olorun mo lojo to ti pe mo mo si agbara to le se e mo yo awon ti o ni phone lana ko to dale won ti de ni to ni phone mo so pelu ase gege bi woli Olorun ta ran si o pe ko to dale Olorun osu keje yo pe testimony e jade wa rin lo waju ko mo gbe miro yen sowo gbe glass sowo tan phone e baba jo dekunle e pa fe osu eri je ki testimony mi o jade je testimony mi o jade testimony mi a jade testimony mi a jade testimony mi a jade je nso nkan fun o inu ota ri odun ko da fun o nigba ti ota ri o ba mo to fe wi mo to ba ti ri ko un yo pe testimony n jade omo gbo e awon ti olo ojo bo run awon to je wi pe owo ti an fe oju ki won gba yanu lowo olorun e sa mo mo so ba mo in ti won pe ni yanu jesus olorun gbo ko so de lese bo gba yanu laye ko tumo si pe o to n lo run apadi aye abraham da ninu aye abraham e so lo si ke se akuse abraham e se are bipa abraham aye re obaje o si tun de joba orun omo billion si tun ni bo gba yanu osodo omo orun apadi
mo make enu aye oso odo run apadi mo lowo laye oso ipo nlo run apadi sa mo je won mo gbe omo ra mo eku eke eku esu ni ki won so fun o pe en ba ti lowo ni dejobo run o ni abibeli so be pe bo se le fun rakunmi lati wo iwa ju bere be ni yo se le fun olorun ta ni ta lo sin olorun ti o do loro nu bible fun mi ni apere ni to sin olorun abraham sin olorun nigba ti o ku laye baba ni igbo to dejobo run baba ton ni Isaac omo re oloro ni bibeli so pe gbogbo nti abraham ni Isaac lo ko fun o da fun laye o tun da fun lorun Jacob te nwo yen so omo duro omo tobi so omo ye le iwo aye to gbe aye re da laye aye re tun da lorun nti bibeli so fun wa ni pe Jesu olugbala di talika ka le ba di oloro Jesu olugbala di talika ko le ba da fun wo ko ni aso ko le ba do nigba aso Jesu oko le olufe ko le ba di onile lori ninu we Isaiah o ni eko ile e si ma gbebe o ni e fi aya e fi oko fun awon omo yin e gbin ogba ajara iyan ni pe e da le ise le o Jesu olugbala onise ko le ba sise ise to si nso ko le fi nkan mo nkan ko jere Jesu e lo so be oh I mo yin ti Jesu o ri se to ni ka wo lo se o le te mi se eyin o tun se ju be lo bo ri mu aye re da ko tumo si po ojo run omo run apadi bi owo lori wa ni testimony aye re yo si da o si tun de jobo run

mo dupe mo dupe temi sa wa dupe ti e e jo gbugbe eyan omo olohun wo mi ro e ke baba so mi doloro gege bi ase re o ti ditalika ki e paphras ko le ba di olohun bawo le eyan meji o se jiya bo jesu o se talika temi no si to talika jesu won ni o pada di olohun bo ti e je pe o ditalika bo ti e je pe olohun ni ohun ki awa ta je otosi awa ta da jesu imo awa ta wa lo da mo ta faye wa fun ka le ba di olohun so inu jesu nikan ni oro pin si jesu nikan lo ditalika ninu gbogbo asaju ese o ditalika ki awa omo leyin re o le ba di olohun ojo kojo to ba tele aye isinmi re asibere esa o ni eje ki iye yi ko wa ninu yin let this mind be in you iwe to wa ninu christi ki ni mind yen a fun oni iye titun men shall not incorporate sano men of the sand mind they live in the sand body ni kete ti jesu ba fun oni agbara aye re asiyira ni jesu ba wonu re asi fun oni iye titun aje o di mimo fun o pe odo re ni gbogbo isinmi wa esa o le sin jesu o le faye re fun o le gbe igbe aye wa mimo o si ton je olorun nu aye ai moye ese to so mo si ai moye ese to so mai ni ai moye ese to so mo kaye eyan mo da inu olorun o si dun si olorun o fe ko jiya eni kan ya sawon apostle se won wa gbadun se won o mo ruku ti an ku o moye wahala ti an se ninu we John chapter 4 o ti da wa lohun verse 37 and 38 o ni awon kan lo sise awon kan ni o jere o ni awon kan won ti sise won se lala o ni e wonu ise won lo mo ran yin lo e lo kere ohun ti eyin o sise fun lo ka John 4 37 ko to mo yi wasu pada lorun e sa to ba si gbagbo pe o to si mo lo ojo bo run o re ni fijo enikan ni ta mo fijo o fijo lasaru o lo si ni laye ni mo toro nje ni ebi mo pa ni enu ona ni olowo ni ti mo lo toro gbogbo egbin aye ilori o de jobo run o enikan ni ki le wi yen o de jobo run bo ba pinu po mo lo si o de jobo run o si to si ti ti ton ton o fi dorun na ni o le sise kan ti en ba ni o fi nkan mo nkan lasaru prefer ko lo mo toro o prefer ko duo lenu ona ah ala kaza Abraham o si feru aye be o ni o le make e laye ko won tun make e ni jobo run gbogbo aye ti Abraham gbe aye olola ni aye oloro ni aye oni aye re nitumo daada igba si ton de jobo run baba ni Abraham lorun baba si ton ni laye esa e pawada ai moye wasu telomi omo wasu ti omo tumo tin so jade lenu okan sori po fe kawon eyan o le downgrade enikan ko le ba wasu enikan je ko le tu enikan ka omo wasu nto oba mo nte eyan oba si mo ni omo ajanu we ki bu yan je e bi owo lori gbogbo eyan omo olohun eyan omo olohun te mo pe e make e laye e to make e de jobo run wa dide nle bi owo yen lori e menu ami na shahaladus ge no make we bohaladus shataya agbara atase agbara atase ti mo de eyan tayo ni aye ti mo tun de eyan make e daye ti nbo oya gba in the name of Jesus Christ esa o le ni oro lai lu jibiti o le ni oro lai gbowo enikeni mo ti e o le make e lai lu aye dem awon to n sori re si tun wa eh bibeli so wi pe emi ni oluwa I am the Lord thy God who giveth thee emi mo fun ni agbara lati ni oro Deuteronomy chapter 8 verse 18 ki e le ba fi di majemu ti mo da fun awon baba yin mule ejo gbogbo eyan omo olohun e sare ba mi bu omi tintini omi die te le mu tan de di omi to le mu tan enikan lo si a le bayi emi oluwa lo so testimony to ba gbagbo pe woli kan ni ndu yi gbogbo eyan o le gbagbo but eyin te ba gbagbo pe woli kan ni ndu yi iranse olohun kan ni oji si olohun kan leleyi ejo e sare ba mi bu omi die e ba mbo mi tintini to le mu de din to le mu tan mo ji ojun to le mu tan le kan na lo o si gbe mi ni mo mbo.

0: gbogbo eyin omo Olorun oda gbogbo eyin mama e je nbi yin question kan gbogbo eyin baba e je nbi oni question kan bawo lo se fi bawo ninu yo se ri ko je pe iyato je baby se po nigba to ndagba be ni ke bi o se tun pa awon omo re e jo sir mo fe ki gbogbo eyin ara ile o ba mi down bo lo se fi iru school to lo bo se mo fe se iru emi ngba mo bere school aye mi mi ewo bata lo school mi ni bata sokoto mi bayi lo se yandi mo mo toju mi ri mi to ni gbadura ru e fun aye awon omo mi fun ra mi mo mo kiri oja ti ma fi sponsor ara mi o si ri oyole ko ye ko ri be fa awon omo mi ti n ba je obi gidi bawo ni jesu olugba lo se farada iya gbelebu ti won kan ma gbelebu ti won si fi ya je ti won na ti eyin re dabi eran tutu e sa pastor egbo ko wa je gbogbo awon to tun ji omo re iru aye ti e na won tun gbe no in be ninu wi asiri mi eyan meji obodo jiya kan na ninu wi asiri mo ko si two people must never suffer the same thing it is impossible impossible ko se se o lo fi je pe e farabale ke yi wasu yin pada eyan le make e laye ko tun make e dorun eyan le sin jesu ninu aye yi pelu oro ko me ai mo ya won omo olorun ai mo ya won oloro to je pe won se bi won lo run apadi bi joseph aramati oba ni ti oba ni ibi ti won sin jesu si ha esin oba po aisha to ba se wi pe awon ti an tele jesu fun o bibeli so nipa susanna ati joanna ninu we luke chapter 8 ti won oba ni oro mama a se kankan ni ola mo fe so tele si omi to nbe lowo yin e gbe pade mi lori facebook enikan ni ha bo ni mo se wa fe se mo fe kankan si ni mo fe fi oda ma fun yin ni kankan teyin na le ka ti to oba ni phone to e wa sori facebook sugbon mi o mi pe to oba pa wa mu o su eri o mi ti ku olomi lasan ola won ni ka wo glove emi mo gbo mo si ni ka won eyan o gbe cream won lowo and isin meji la se ni ola ikan ninu new auditorium yan waye ni ago mejo abo igba ti o ba fi di owo ago mokan labo yan wa liye yo wa le elekeji o bere ni ago merin ni old auditorium mo ri igi kan to ni eso kan emi oluwa fi han mi nigba mo wa in Canada last week ninu church wa nbe ye ka shanemo ni amanaka lati iworo de wo moto gbagi ele fe so ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen e sa omi te gbe lowo mo fe so tele si iyen dola isin yen dola e wa glove enikan ni kini je glove ibowo mo to ti bere nipa towo niyan ko to di pa bere anointing service nigba ti o ba ya olufe bo se ngbo mi laaro yi the Lord say ko to kanle wa so eri in the name of Jesus e won ti mama if you see the oro ki nkan wole be bo ti e je po oro ngbon mi ase oro ngbara in balara mi lawe
1: good afternoon sir aku simi oni sir aku se oluwa oluwa o sagbara odo tun sir omo jo yin lori afefe lati ilu kodova olun soro yin o sele pe mo ma gbo program yin tele lati 2017 2018 ni mo ma gbo program yin lori radio nigba yen sugbon o sele pe o ni inu kan to nda otamun lamu te pe igba